0: Maaari ba akong magbigay sa iyo ng isang seryosong tanong? Marahil ang pinakamahalagang tanong na naitanong sa iyo. Ito ay may kinalaman sa realidad ng buhay at kamatayan at kung ano ang mangyayari sa iyo kapag ikaw ay namatay. Masasabi mo ba ng tapat na alam mo? Nakakatiyak ka ba kung saan mo gugulin ang walang hanggan? Bago mo baliwalain ang tanong na ito, ako'y nakikiusap. Huwag mong talikuran ang gayong mahalagang bagay. Maisa sa alam mo ba, sa isang sandali, kung ano ang sinasabi ng Biblia, ang mga salita ng Diyos sa tao. Itinuturo sa atin ng Biblia na sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kamangha-mangha ang kanyang kapangyarihan na ang kailangan lamang niyang gawin ay magsalita at nagkaroon ng mga bagay. Nilikha niya ang mundong ito at lahat ng naririto. Sa ika-anim na araw ng paglikha, ginawa niya ang tao at hiningahan ng tao ng buhay. Inilagay ng Diyos ang lalaki, si Adan, at ang asawang ibinigay niya sa kanya, si Eva, sa isang perpektong harden na tinatawag na Eden. Malaya sila magtamasa sa bungay ng halamanan. Mayroong lamang isang kautusan, ang huwag kainin ng bunga ng isang partikular na puno. Ang kanilang pagsuway ay ginawa silang makasalanan. At dahil tayo ay mga anak nila Adan at Eva, tayo rin ay likas na makasalanan. Sa Roma 3:10, sinasabi, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sinasabi sa atin ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwatian ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan. Hindi ko sinasabi yan para hatulan ka. Ang totoo, tayo ay naliliman na paghatol sa ating kasalanan. Ibinabahagi ko sa inyo ang balitang ito dahil kailangan bigyan ng babala ang mga nasa panganib. Kung mamatay ka bilang isang makasalanan, napakalinaw ng Biblia na ang kaparusahan ay pagkahiwalay sa Diyos, magpakailanman sa lawa ng apoy at asupre. Ang Roma 6:23 ay nagpapahayag na sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinasabi ng pahayag 2:14 at ang kamatayan at ang impyerno ay itinatapon sa dagat-dagatang apoy. Ito ay ikalawang kamatayan. At ang sinumang hindi nasumpungan na kasulat ng sa aklat ng buhay ay itinapon sa dagat-dagatang apoy. Bilang mga makasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa langit. Hindi maging dapat ang langit, gaano man kalaki ang pagsisikap nating gawin. Tayo ay napinsala na ng kasalanan at iyon ay pinsala na hindi natin kayang ayusin. Lahat ng tao ay makasalanan at lahat ng tao ay dapat mamatay dahil sa kasalanan. Roma 5:12, dahil dito, kung paanong magpamagitan ng isang tao ay pumasok sa kasalanan ng sanlibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan at sa gayoy ang kamatayan ay dumaan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang kasalanan ni Adan ay nagpasok sa ating lahat sa isang mundo ng kaguluhan. Ngunit, kung paanong ang kanyang kasalanan ay nakapinsala sa ating lahat, mayroong isa na makapagpababago sa ating buhay at katanggap-tanggap sa Diyos. Iyon ay si Jesucristo. Si Jesus ay Diyos na dumating bilang tao, ipinanganak ng isang birhen, upang hindi siya maging anak ni Adan, kundi maging anak ng Diyos. Siya ay perpekto at banal. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay ibinigay para sa ating sa krus bilang ating kahalili. Ang kanyang kamatayan ay ang kabayaran para sa ating kasalanan. Siya lamang ang makapagbabayad para sa atin dahil wala siyang dapat bayaran para sa kanyang sarili. Sinasabi sa atin ng Roma 5:8, ngunit ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ginawa niya ang buong kabayaran para sa inyong kasalanan at pagkatapos ng 3 araw, nabuhay si Jesus mula sa mga patay. Dinayag niya ang kasalanan at kamatayan upang hindi tayo muling maalipin at mapunta sa impyerno. Muli, sinasabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo ng ating Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay kaloob, binayaran ni Jesus, at libre na makukuha ng sinumang tatanggap nito. Ang paraan para matanggap ang buhay na walang hanggan na iyon ay nasa pamamagitan ng pagtitiwala, pananampalataya. Hindi ang ating mga gawa ang ipinagpalit ng Diyos sa katuwiran. Isinusulat ni Apostol Pablo sa Efeso 2:8, sapagkat ang biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at iyan ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa upang ang sinumang ay huwag magmapuri. Inaalis ng Diyos ang ating gawain sa kaligtasan upang hindi tayo umasa sa ating sarili para maligtas. Mayroon tayong pagpipilian ang tanggapin o tanggihan ang kanyang alok na buhay na walang hanggan. Walang sinuman ang makagagawa ng ganoon pagpili para sa iyo. Bawat lalaki, babae at bata ay dapat magpagsiya para sa kanilang sarili kung sila ay maliligtas o hindi sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesucristo. Bawat lalaki, babae at bata ay dapat magpasiya para sa kanilang sarili kung sila ay maliligtas o hindi sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesucristo. Ginawa ni Jesus ang lahat para sa iyo. Wala kang magagawa kundi ang maniwala. Ang paniniwalang iyon ay tinatawag na pagsisisi sa Biblia. Ito ay pagpapanibagong isip o pagpapanibabago ng paniniwala. Ano man ang pinagkakatiwalaan mo, bukod kay Jesus lamang, ay hindi makapagliligtas. Kailangan mong baguhin ang inyong paniniwala na si Jesus lamang. Ang kanyang kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay lamang ang makakabili ng inyong kaligtasan. Walang simbahan o relihiyon ang makapagliligtas sa iyo. Walang dami ng magandang gawa ang makakapagligtas sa iyo. Walang halaga ng pera ang makakabili ng inyong kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa inyong lahi, pananalapi o edukasyon. Ang bawat tao ay kailangan magligtas sa pareyong paraan. Mayaman o mahirap, malusog o may sakit, matalino o hindi matalino. Sa pamamagitan lamang ni Jesucristo, maliligtas ang sinuman. Sinasabi ng mga gawa 4:12 sa ating Biblia, walang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Kaibigan, kung nagpasya kang magtiwala lamang kay Jesus para iligtas ka, gagawin mo ba iyon ngayon? Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, ngunit tayo ay mamamatay. At pagkatapos na magiging huli na ang lahat, tatanggapin mo ba ngayon si Jesucristo bilang iyong personal na tagapagligtas? Mahal ka niya at gusto niyang iligtas ka ngayon. Ginawa niya para sa iyo ang hindi mo magagawa para sa inyong sarili. Tatanggapin mo ba ang kanyang kaloob na buhay na walang hanggan?
1: Matthew 19:17-18. There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. He saith unto him, which? This rich young ruler was very proud, and he wanted to know how little he had to do. The Lord was just trying to show this proud young man that he would have to keep 100% of God's rules 100% of the time in order to merit heaven. But this conversation in Matthew 19 led me to this thought. Do you do the least you have to, or the most you could, in performing your duties at work, in your ministries for God, in your marriage, with your friends, in your Bible reading? The least you have to, or the most you could? Do you forgive when you have to, or at every chance you get? Do you love sparingly or bountifully? Are you a Sunday Christian only, or a 24/7 disciple of Christ? Do you do the least that you have to, or the most that you could. Something to think about.
2: Hello, this is Precious Bandukilyu, and you're listening to Dumaguete's best source for Christ-honoring music, The Anchor.
3: God's Word changes lives. You can hear about real lives that have been changed every day here on 101.7 FM, The Anchor Radio. Tune in at 3:30 p.m. for Unshackled, well-done radio dramas of true testimonies.

0: If you spend more time praying for people instead of talking about them, you'll get better results. Join us at 8:30 p.m. Saturday evenings for Prayer Waves, a time of live prayer here on the Anchor Radio.
1: Unapologetically different. 101.7 FM, Dumaguete, the Anchor Radio. Keep listening and be blessed.
2: Langit o impyerno? Asa ka moadto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamatuoran anaa sa Biblia, ang balaang pulong sa Diyos. O giklaro sa Biblia nga makasigurado kita kung asa ta makaadto. Adunay upat kabutang kinahanglan nimong masayran aron makabaton o paglaom nga ang langit mao ang imong puloy-anan. Una, ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 10, ang Biblia nag-ingon ka na to, walay matarong, wala bisan usa. Nagpadayon kini sa pagsulti ka na to sa Versikulo 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Diyos. Ang kamatauran mao, kitang tanan makasasala, matag lalaki, babayi ug bata. Tukod kay kitang tanan mga anak ni Adan ug ni Eva, ang unang lalaki ug babayi nga gilalang sa Diyos. Gibutang sila sa Diyos sa hingpit nga dapit, mao ang tanaman sa Eden, ug gitugutan sila sa pagkaon sa tanan nga mga prutas ni ana nga tanaman. Gawas sa usa, iyang gipasidan-an sila nga kun sila makasala, dili mutuman kaniya ug mukaon gayud ni ana nga bunga, ang silot mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang gidili nga bunga ug nahimong mga makasasala, ikaw ug ako ang anak ni Adan ug ni Eva, ug ang ilang pagkamakasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako nakasala tungod kay kita na tawo nga makasasala, natural lang nga makasala kita, walay nagtudlo kanato unsa ang pagpakasala. Kini nahitabo nga natural. Sa pagkatinuod, normal lang nga makasala kita sama nga normal man sa punuan sa mangga nga mubunga sa mangga. Ang problema kay, wang ikaduhang butang kinahanglan imong masayran, mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma Kapitulo 6, Versikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran, sumala sa Biblia, mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaaga sa dugo. Ang pwedeng dawaton nga sakripisyo, aron mabayaran ang atong sala nga utang. Kung dili mabayaran ang atong mga sala, kita sa kahangturan magantos sa linaw nga kalayo, mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini. Walay tawo nga makalawas sa iyang kaugalingon gikan sa kamatayon sa impyerno, kay ang tanang tawo makasasala. Ang ato lamang paglaom mao nga adunay makalawas kanato. Ug kana nagdala kanako sa ikatulong nga butang kinahanglan imong masayran. Gibayaran na ni Jesus ang imong mga sala. Nakabalo ba ka kinsa si Jesus? Siya ang Diyos kamianhi sa unod, natawo sa usa ka berhen. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. Pero ang pinakaimportante bahin kang Jesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Diyos, dili tawo. Kung si Jesus anak ni Adan, sama kanimo o kanako, siya mahimo makasasala sama kanimo o kanako. Pero kay Diyos ang iyang amahan, perpekto siya, balaan o walay sala. Apan, siya namatay. Ang silot sa sala, idto sa cross. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo, dili aron pagbayad sa iyang kagulingong sala. Wala siya'y sala nga dapat bayaran. Pero, gikumplito niya ang pagbayad sa atong mga sala. Akong sala, imong sala. Namatay siya, gibutang sa lubnganan, ug human sa ikatulo kaadlaw. Nabanhaw siya, gikan sa kamatayon. Ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon, nagbayad sa bugos nga bili, alang ni bisan kinsa nga makadawat niini. Ang ikaapat nga butang, kinahanglan nimong masayran, maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Jesus para kanimo, maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad, maulang ang bugtong nga bayad. Dili kuhaan, dili dugangan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong sala. Gihigugma kaniya, ug gihatag niya ang iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan, imbis nga moadto sa impierno sa kahangturan. Sa makausa pa, ang Roma Kapitulo 6 Versikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon, pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan o sa kagasa, apan kinahanglang imong pilion sa imong kaugalingon nga dawaton ba kini o islikway ba kini. Libre kini. Dili kita makabayad ni ini. Dili kita makatrabaho ni ini. Makadawat lamang kita ni ini pinaagi sa pagtuo, ang atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma Kapitulo 10 Versikulo 13 nagsulti kanato, kay si bisan kinsa nga mutawag sa pangalan sa Ginoo, maluwas. Kini usa ka saad gikan sa Dios. Kung ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug muluwas kanimo, ug ikaw mutawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo, dili sa imong maayong mga buhat, dili sa imong relihiyon o simbahan, si Jesus lang. Luwason kaniya. Gusto ka ba og dugang kasayuran o nanginahanglan og makatabang kanimo nga mas masabtan kining maayong balita? Kontaka kami pinaagi sa libreng Anchor Radio app. Adto sa imong browser sa ibcd.theanchor.app. Usbon ko ibcd.theanchor.app. Makita nimo ang among impormasyon o makig-chat sa usa ka tawo pinaagi sa app. Kami nagpaabot sa imong pagkontak kanamo ug malipay kami uban kanimo sa imong kaluwasan. I-download ang app karon ug pahibal-a kami kung andam kana nga dawaton ang gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa imong pagpaminaw. Ako nag-ampo nga ikaw muhimo sa pagpili sa pagsalig kang Hesus ug maluwas ka karon.
3: Hello. Oh, Carol, hi. Oh, you want to talk to Frida? Oh, sure, she's right. No, she's not here. No, she's... Two words, she's in the back room. No, not the back room. No, she's in the bathing room? Bathroom, yes! She's in the bathroom. Mm-hmm.
4: There are people we try to avoid in life.
3: Hi, boss.
5: Hi, boss. I'm too sick to come to work today.
6: Come on, Frank. The fish are waiting.
7: You doofus. This is the boss I'm talking to.
4: Even though God loves us very much, many people still try to avoid him.
6: Read about Jesus. Study the Bible. Get real. I have better things to do than waste my time on that.
4: If we continue to avoid God in this world, we'll spend eternity in the next world without him. God is love, and he wants to spend eternity with you. Will you accept his invitation?
8: This segment was brought to you by the Anchor Radio app. Download the free Anchor Radio app at www.theanchor.app.
9: Meet Tip Lewis, the naughtiest boy in school.
10: Paper ball fight.
11: Tying a cat by the tail to the schoolhouse door, stealing apples, spooking horses. Oh.
9: But even the terror of the town isn't too far gone for God's love.
12: I'm sorry for all the trouble I've caused.
9: Discover how God can take the darkest past and transform it into the brightest future. Tip Lewis and His Lamp on the next Lamplighter Theater.
8: On the Anchor Radio, Dumaguete. Mondays through Fridays at 8 a.m. and 7 p.m.
13: This is A Light for Your Pathway, the daily reading of a proverb. All scripture portions are from the King James Version of the Bible. And now, today's proverb. Today's Light for Your Pathway comes from Proverbs chapter 13. A wise son heareth his father's instruction, but a scorner heareth not rebuke. A man shall eat good by the fruit of his mouth, but the soul of transgressors shall eat violence.
14: He that keepeth his mouth keepeth his life, but he that openeth wide his lips shall have destruction. The soul of the sluggard desireth and hath nothing, but the soul of the diligent shall be made fat. A righteous man hateth lying, but a wicked man is loathsome and cometh to shame. Righteousness keepeth him that is upright in the way, but wickedness overthroweth the sinner. There is that maketh himself rich, yet hath nothing. There is that maketh himself poor, yet hath great riches. The ransom of a man's life are his riches, but the poor heareth not rebuke. The light of the righteous rejoiceth, but the lamp of the wicked shall be put out. Only by pride cometh contention, but with the well-advised is wisdom. Wealth gotten by vanity shall be diminished, but he that gathereth by labor shall increase. Hope deferred maketh the heart sick, but when the desire cometh, it is a tree of life. Whoso despiseth the word shall be destroyed, but he that feareth the commandment shall be rewarded. The law of the wise is a fountain of life to depart from the snares of death. Good understanding giveth favor, but the way of transgressors is hard. Every prudent man dealeth with knowledge, but a fool layeth open his folly. A wicked messenger falleth into mischief, but a faithful ambassador is health. Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction, but he that regardeth reproof shall be honored. The desire accomplished is sweet to the soul, but it is abomination to fools to depart from evil. He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Evil pursueth sinners, but to the righteous good shall be repaid. A good man leaveth an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. Much food is in the tillage of the poor, but there is that is destroyed for want of judgment. He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. The righteous eateth to the satisfying of his soul, but the belly of the wicked shall want.
13: We trust that the power of God's Word on today's edition of Light for Your Pathway was a blessing. Tune in again to Light for Your Pathway.

0: How do you show that God is the number one priority in your life? We took to the street to ask people what they thought about God being their priority.
1: Always na ko siyang ginaad sa akong prayer every time like na amicuses or like everyday life na like, ginaad na ko siya sa akong prayer.
2: I believe that God is on top of my list because kuan mo siya, siya may mga gaguide na to patungo sa pabuting landas. Siya'y nakapausob na ako because katong pa ko ni apela ng ministry. Always akong nagbobulakbol din. Sige nga, inom ana. Dayon, once na ilan na dyan ako siya, di na ako na-realize nga, importante kayo siya sa atong kinabuhi.
3: Sa tanan nga, buluhaton, siya may unahon sige, like, if ever need og help, siya may ask. Tas, sa tanan, kung unsay ask, dito ra niya mo pray sa tanan.
4: Praying to God, and whenever I have problems, dayon, gatag og time nga mo ato jud og church, bisag unsa ka busy.
5: As for someone like me, as a student, of course, God should always be on our top because from the very beginning, siya mo'y nag-sustain sa all the strength, all the courage to pursue education and finish it. Always kong musik og help sa iya. So, as for someone like me nga, who's very competitive with my studies or all the activities ka akong gi-join, murag na ako'y proof or murag na ako'y my experiences nga, I always seek help from Him and I always win sa mga competitions nga akong gi-join because of God, so...
0: Don't go away! Coming up, we will see how God's Word answers that question.

0: Sa Juan 10:10, si Jesus miingon, "Ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi, og nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon." Kana nga kinabuhi nga gisulti ni Jesus, mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Mianhi siya aron sa pagluwas sa makasasala, gikan sa silot sa sala, nga mao ang kamatayon sa imperno, nahimulag gikan sa Ginoo ug sa iyang kaluoy, hangtod sa kahangturan dito sa linaw nga kalayo. Dili gusto sa Dios nga moadto ka dito, gihigugma ka niya, ug naghimo siya og paagi para sa matag lalaki, babayi ug bata aron makaiskapo sa kalayo sa imperno. Ang tubag mao si Hesus Kristo, ang iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. Ang kinabuhing dayon kay usa ka gasa nga libre nga makaangkon sa tanan nga mutuo ni Hesus lamang alang sa kaluwasan. Gusto ba nimong masigurado o mabaluan nga langit maoy imong puyanan? Mahimo nimong husayon kana nga butang karon. Palihog i-download ang libreng Anchor Radio app sa ibcd.theanchor.app. Sa among libreng app, imo makitaan sa Ingles o Cebuano ang mensahe sa Ebanghelyo. Nagasulti kanimo kung unsaon nga itudlo sa Biblia mahitungod kung saon para makasigurado mahibuluan nga ang atong mga sala gipasaylo na o kung unsaon nato para makauban sa kahangturan ang Dios dito sa langit. I-download ang app o basaha o paminawa ang Ebanghelyo karon. Usbon ko pag-usab, i-download kini sa imong device pinaagi sa app pag-adto sa ibcd.theanchor.app.
1: Welcome to the mailroom. We're glad you're here.
2: Well, thanks. It's great to be here. I'm looking forward to my new job.
1: Well, glad to hear that. You'll be working with Earl. He's been here for 29 years.
2: Wow, I can learn a lot from him.
3: Mr. Johnson?
1: Yes, Earl?
3: This letter goes to a guy named Smith. Where do I file that?
1: Under S?
3: Oh, yeah.
2: That's Earl?
1: Yep. We had high hopes for him.
3: How about this one for Zerkowitz?
1: Z?
3: Are you sure?
1: Earl.
3: Okay.
2: Why is he still asking basic questions?
1: He's never grown his skills. He just does the minimum and goes home.
2: But there's so much to learn and know. Why do you keep him?
1: Oh, we don't pay him. He just keeps showing up.
3: Stamp?
1: Upper right corner.
3: Thanks.
1: If he were an employee, we'd expect him to improve.
4: Once we are born into God's family, we're expected to mature in our faith. Is your walk with God closer today than it was last year?
5: This segment was brought to you by the Anchor Radio app. Download the free Anchor Radio app at www.theanchor.app.
6: Your search for good and godly music is over. You're listening to The Anchor Radio.